0: nga da na de gi ha ta gam kan na hai ta re am na ma sa ji energy lai na tai chi si sat le bod ai ngak pune wa it plus ka yorom bod adu ai it plus ba ka siam phasa kan na sa na bang gi ni na khan li ya jam nu ngai ba ai sim tang de tham ja gi
1: isim china sahi ga sa ka za na da bi da sum na ha or ga lai ri ba se tai chi sa na ba si na wa ram ba tai adu di isim si si de gi wa ri si de gi khiten thai dok sa ra ga agas ba ni infal gi karam karam ba thorom ga di thawa ya na da bi ba gi
0: de du si ta ri ba khiram khudung ta ri du ta ba si ja nu ngai ko thorom khudung mu se thong na yuki khonjel na so ande gi pao shima de soi dre pao shima dun ta re de ga ngam ngam da su khungang thorong gum ba kai gum ba se adun kha ga ta de de dra ma ti yam chwa yong ta re
1: isem si se isem sak ba hai hai na su ta jare ado isem si nga si di isem ma te am tang ngang thok pi ra mo
0: isem sak ta re lo ko thung bu se da tham ba nu film ge ja ta sa ge ni ta man ja ka do ga
1: a ho ya ni isem si

0: Tau! Ay, no may bika bolagi mapamda dilan.
1: Maka!
0: Ay, di mabo! Ay, di mabo! Tamoy siyeng nanong siki ba niya mo siya.
1: Oh, doro ka naman. Mayum dahlan ki ba yadre? Habra jingmuran namla ula hawra lor ka
0: na. Oh, doro ba dayo! Matawukun matawukun mapang toko ni.
1: Maralik tabay miyo ya humhat kaya doon na. Manipura kan ba jine isay kao kibada ki?
0: Jine isay? Yes.
1: Garang lai harawa loy kira basu.
0: Jine isay ka.
1: May ba may bi pulamak? Mayum hanbagi upai lai dadana lai bung sida yak de lai sidi
0: yes mujao
1: mas sida ikona toning ba thabak tau boda kala rai khone bi bedo
0: re mujao adu
1: luri bi de kare
0: mai vi kabok lai bo pena khong mai to sa na mikup na um sing chena
1: to sai to sai to sa oi shigi pena khong ji ha to ge ha to
0: re oi mujao thabak khudi mo gyam ta ta to ge da ne thabak khudi mo gyam chak sing to ge da ne yo Makoyeringan sa inung tilpo abtake, live mo siyina kena pamdona nung siwari sari punamak, nang punamak kanga mna tra. Asukteng matamis pawa nang kanga mna tra. Masip punamay karam na kanga ni, masip punamay karam na kanga ni. Ay kang mga mday musaw, ay kang mga mday.
1: Yararoy, ka yararoy. Ito sa akin makutake kabog live mo mga maroy. Ato ay rade?
0: Ayo kado na yow.
1: Boy ni siya.
0: Yes.
1: I coin ki kalak pelau na ba
0: yes right mo
1: ya mama chi da khong khoi na do na kai na ka tho sa
0: kai na ka ba
1: yes
0: a to the hell mo to kar ma ki na ka
1: ya am lai ba ne
0: ayo mo sao
1: le kai ki mera pai bi mai ben ching
0: yes le kai mera pai bi
1: kalap ki na ron sing da adu ta hore ada ta hore
0: kalap ki na ron sing
1: mil ma no ura ne na ha ji lag lo ne ka na
0: mo sao adu de ki ni mi am pul mo khrok to na Makoy ni bo, makoy ni bo kay na soy na katkane.
1: Sure, now ay to na.
0: Hey, sumulong ako.
2: Matulay biya.
3: Hey ma, masama ay ba?
2: Hey ma, nagi masama ay bihira mo lai ni hey bim.
3: Hey ma, masama ay ba? Lingshin biro pita sonda.
2: Yari yari, sa ito no rokta haga. Nasi Manipur ban namara mo idna. Ay na yumda hanba yada basi di nangi da mukta din na raibo oto na pharaba cha ni hai
3: hoy hoy waja
2: nan makai numit tha thaban phata dana na yum lain tho khoram ba yaram da bado nga si di numit tha thaban phobe numit asi da khoram jaba yare dana
3: hoy hoy waja
2: adu nang bu pochang che chang su na langa bro
3: moi na langa le jira bani
2: ai kai nu ma tong bi ai ka chim da ka chin ji da na ka lo si
3: lo
0: lo lo lo lo lo lo lo lo
4: Come on, Lashang maning da phamang lai jabani kari gina mayam na koi bohi tan dang tan bi si bata uris bo
0: ai ai koi na koi bo kitan tan ri sa na koi bo miya mamang da kai na kat ke dori ba
4: kari kai na kat ke dori ba
0: kari
4: kari manam da mai koi bo kai na kat pi ke dori
0: ai manam lai kat kari
4: kai na si kat ba iya mak ya
0: la ai kat kari
4: oh adu di aun pati noi kai de la
0: kari ha
5: ha
0: ha ha ha ha
5: Ayo,
0: ayo, ayo, ayo, Nupi,
2: Nupi,
1: baca,
0: Nupi tu baru,
4: Nupi,
0: ayo, kamu lagi sombong,
4: sombong,
0: tunggulah, kamu lagi tunggulah, wah, nang nang ngasih kau ibu tarik pare, aku ini nae, ina udah kan suara ubel itu ibu, aduh bu, ngasih ina udah yang bawa mangge, nang, mai bi kamu lagi nang tamu sih nang si ibu, si, ayo mai bi kamu lagi tamu sih nang si. Magi damag, ay tawai pabo tawang mo ni.
4: Iba, nahan makai ni na wita mo do ya mo na kung dada na matam kura ya mo na yer kramale ni na.
0: Madugi damag kalub do ya mo ita mo isha.
5: Ay ni na iba.
0: Ano?
4: Kaya mo isha.
0: Ito nung kasi ay bano misha iba. Ina ubi ya mana amu kan na ye tena ba? Nasi hai bun nasi mana sih ba? Kabong lay mai bi she, mai bi kabong lay she ba? Aisyah payroi, sayang
5: dong.
0: Nasi hai bun nasi tiga mu kan na ye tena ba? Ia mana pula ke kabong?
1: Imai ben mai ampun ama.

Hayang ngayong pong taret mininfo, ato pa mga aldatahan sa gani, Bharat ki anaw ba education ki bayonda samagra siksa na piriba kanabasin. Hiramasida, expert on lengsin bigani Dr. Toksom Kenila Devi, resource person, RTE ZEO John 2. Una doon ang wari watay sabi ka na ba, Rise in the Sing Tom. Pong Nepal, tahan sa gani, naharuli konzel da kanani na ba. Tamzari bihiram na, FIFA World Cup ki kumhay yamadi na hasing da masinipiba safu. Saruk yabi ka da basing, Jadab Chandra Haubam, former AIFF referee instructor, amadi namairagpam Bikas football instructor. Pong Nepal minute ni punitoy, kudol tamzagani, good morning Manipur. Filama magi isay, lantok sa gani pong mapal makai, pong tara minute na ni chat pamatam na kudol tamzagani, Git Singh, matang matangway na. Radio drama kita kakapa fangwigani pong tara minute kunchani toy. Manipuri film isay sing, amore tahan sa gani pong tara matoy minute kunchani toy. Good afternoon ladies, lantok sa gani pong tara ni toy minute tara.

0: Matang asida, generalist nga sinu midang ba dihayin gi tamzari betarum sing, samlap na ningsing za baloy zari. Akaswani Imphal, hausik pung pamasida lang toksari, na harol gi konzel.
1: Naharol gi konjel thauram tabiri basingbu taram na okcheri khurumjari ngasi gi thauram da thamjari phungawari ngasi li jaga dauri ba phungawari asi cultural research center manipur gi damak sunita ngase pam na phongjaba chirom rasketan na khomjin ba chinglon gi wari singbun hairi balairi asi dagini ngasi gi ahan ba phungawari da thamjari maring thai

Talaap na pairang belasing mafon gom nang aura balay silgi mapay. Nem tarakli asumasum. Singsang pareng singgising dolda kari yawabu tamning liba. Tayang-tayang uram basaktam na toy na hena kuchu ola do na naupura winupi na kongtang lum na tang bagong. Lechil magi kongzel su kaya da tap na chat liba. Pag chawarba sangba naraba tiyabu kuchu on krabi laisil tanatung na kupsin krabada. Puyi na haurakki kumgi nong hauna.

ngel tha mahang na malim sibu isang sang na malhong na han mani lek rak sat na se khai ram na ba sana fogi sana sangai o jabi labuk sing su lai jai sing tan nik nik law na leiteng khrabada kundo pareng gum na ning thi ja khrabi uro ko bi chakla ge sanguna lopak thaki liklang pareng on khre sing sang pareng gi mai thong gi saktam su sangba na ba machu ter kup sin khre ingel tha mahak ki masai gon sida sajibu da laisa tamba haukiba singe laktgi athoi bi le hau leiren su ngasi phawwa ingel ma gi samji da oina jari base chini champra ko bi singel manadi kaya da chakchana kalak chari ba haimun phara ba haino gi tangang tangang la ba kuchu na su ingel tha maha ki khazai gi kuchu oiruri yeng lu uru khuding da kuchu da kumenda ta da na rasi tana yom la bi ngawra ba yaton pareng na momon na rak pa khuding da mani gum na lang labi sahau phane ing khalak labi nuja kana gi ning thi jabana ingel tha maha ki ning thi jababu mai thi ba pingam de do